Darsa ngi shalang e ke tashin dam ya le o se de dekrem sanazat nga ji akash vani le ne ishon jik tangin nga to chu zot ulton tang skalma sum chu sub don song to ka se tang a ji e de ring me dekrem ne score gun sanazat

Der sang ich rang e that pa nang chine dikrim sana cha china school la sona municipal je stang morob dol mang iske phulkane isungur sai tali thang thopa une phulkane ina te sherif yang that pa nang chine dikrim sting juk pe ka da sang ich rang e chering dol ka tang thopa une phulkane choslo sana cha nga je akashwani le ne shunjik tang in nga do chu chu shkya chong to kase da akashwani de le ne school la samachar prabhat yang te sting ne morning news sana cha

0: Ngaji Akashvani Lene Shwinjik Tain Pedo Chutsot Shngadans Karma Shngad Chaduk Kaseta Chutsot Shngadans Karma Ngap Chunganga Tsukpa Ngejarangi Telephone Gyote Ngagasat Kani Ladakh Silwe Dikrim Hello Jule Sanchis La Pulin Dikrim Pulkan Stanzin Ngutuk
1: Hello Jule Hello Jule Na Yanglan Tingizya Wuna Kasu Jun Hello.
2: Hello Julie.
1: Hello Julie.
2: Ngudu bi zong.
1: Ah, kasa ngudu le kam zong juk sale.
2: Ya ju da so ri ne ne.
1: Mane ri ne kasa cha big ne do ga yazuk shi ye ti ri shi go ti ra fon la ni sum ji ong cha tsong ala le. Skan dik.
2: O sa ro lo dik. Ye ti gre ta ri ye dek ga ba che pin bane.
1: Kasa ri ye dek zo tam ji go pin le ga ta le.
2: Zo ni ke sin de ya su ni yang
1: Kasa. Tene nga ta yu mo la nga ngudubli nga ta dang diri nga ngera nga ziksang yu tenuk ta dang diri na chung zen na ta dang diri kyokto nguni nga ne tem tu shik tsok shik halash nga me tu zla ta zo gyabchis, rama gyabchis, tena tsok la balang bumbu gyabchis to gong tsapik shik skon mo son tema na kaw shi nula tes ko la chi mo chios
2: Amanda ta jang me jang ale ta rama zere zi sase tsung zere mara tup tar baya le tamba vir ngang la
1: Rama, I'm telling you, Sanchez la pulling ni rewa chun ni jawa na mal dimu sanin halale.
2: O jilo le mankar mo de sanin be le rakti ti zuma ni mon.
1: Kasale.
2: Ya no no jiya.
1: Ya jule.

0: Tene galan di ngeliat dulu kali.
1: Kasa pun soalnya mal demo san salah dembe nang tene ma ngira dembe nang halah yang zakat cing tene yang lul timal lena yang lul demi kudang ngiri yang jalan ngiri rewacan halale.
0: Kata kali ngaran lu tang sila tapi ya tak kali sike nang ngaran lu tayang dia dia le sel di tang dia tang ma yang sulim dia le tang ma sen yang sen no dia tali
1: kasa kasa
0: kata le tapi tayang le sel di tang ma tang ma sen bayang sen tapi dia le ma dia le good dia mo tara tu dia
1: kasa pun sula dia nang halak kasa luans man batin nang sula lu tang sula ma tak boleh nang mana tasi delek ngira halal le ma demo sate ni mi jam dik tan naski pun kasa pun sula dia ni tu je cingira pun sate lale. Hello.
2: Hello, Julie. Na Julie, na le.
1: Kasa, hello, Julie. Na yin sumatin le.
2: Ya Julie, tanga lo ma poso le na Tuesday. Ha garkun na siya ang chugin le. Tagan sa pik.
1: Gusto diring kalu sa niya siya Julie.
2: Tadiring a yung chua sa diya le. Tado chuli ino uru namya le yale. Tao mas lunching isinga. So tema chosen na ayo kanji no ya de chulu teo de matong mato asi puna ma ya la chese de teo do da sao de lu ya ju che no ya la la che po son e zongal la main la tase che zongal mi la che ben asi zongal e da la che son ge zongal te vole che che la ma chen der kanji du pa uno nang ya na to pa uni le o de chi salva
1: skup shi galale Kasa Tian Julie. Tene nyerang man badasang la yang aja color chik chik yana punso ko sang inna chudlu jura tene nija niske parla tene ngurum nam jale chudlu nge sanche la pulen ye rewa chon ni ra mal limo sanin halale.
2: Ma jel le jel ma jala se ta se je Julie nam to khamzang Julie.
1: Kasa nam to khamzang Julie.
2: Julie.

Dagsang isirang ay namgyalang chuktang tsiring ang chukisalkani shunglorek sanajats. Kasita tsiring tunduktang stanzinda dule selkani ishunglu sanchisla pulin.

Dag singe shirange tsering tun dup tang stan zen dar dile sel kani shung lo sene tats. Na jay akash vani le ne shwen jik tain chani cho chod shu song stok. E na bo tang yampo nga jay di ringe dikrim nge spa bo thun. Dikrim tang pe pia thore sga doi cho chod ur dun tang skel mangi shur saksu me ka yang chalin. Dete chukpa nga jay gong spa sale tat jule jay hind.